0: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
1: Ako lang taon, if na ba siya ay consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so di na ko siya ipadayon.
2: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sa nang ako'y na-harm nga tao, wala ko'y nahilabtan nga sa katawag nakatabang ko.
3: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
4: Based in ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
5: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So I will encourage myself to face my fear, and with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
6: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on sa outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
7: Dili man pud gud ko mukuan og decision direkta, like hunahunaon sa nako, and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko, at usa ko mga mag-decision ingon ana.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.

Good evening to all of our faithful and solid listeners. Welcome sa 101.7 FM, The Ink Radio Dumaguete, and sa ating program this evening, live listener request. And we are again excited to serve you this time sa pag-play sa inyo niya mga favorite Christ-honoring songs. And I thank you to all of you nga naka-tune in this very time. We hope to be a blessing sa inyohon sa pag-play sa inyohon nga mga paborito ng musika here sa 101.7 FM. And so if you're planning to send in a request, just use the Anchor app and let us know para maalagaran po kada mo this evening. And sa mga listeners na dara nga bago sa ito nga program this evening, welcome sa 101.7 FM, and you two are invited to send in a song request. But if you're wondering how to do that, you need to download our free Anchor Radio app sa imong device. And so na kay smartphone dira karon, Android ba na siya or iPhone, adto lang ka sa imong browser. Then just type in this address, ibcd.theanchor.app.

107 FM. So maglat me send mo ng song request, and sa ato ng mga listeners, thank you once again sa pag-uban this time, sa pag-uminaw, sa pag-tune in dere, and we hope nga mahimo mi nga blessings sa inyo ha this time sa pag-play sa inyo nga mga song request. To start this hour, let's hear Commonwealth Baptist College with a song, In the Presence of Jehovah.

And you just heard a beautiful song sung by the Assurance Trio, Casting All Your Care. And thank you, Merly Jen Rishana, for that request this evening. And for thank you sa pagpaminaw karon sa aton nga program here sa 101.7 FM. I hope nga na-bless ka sa imo nga song, because personally, here sa station, na-bless you. Kanindot kayo nga song, hiskot nga kung na kayo mga care sa life, you can cast that. Dara sa ito nga Savior Jesus Christ. Once again, usa sa mga Christ-honoring songs, and sa mga listeners sa ito dara, I hope nga kamo po na-bless sa mga songs nga na-play so far. And it's not too late for you nga mo send in po sa imo nga mga paborito nga songs here sa ito nga program this evening. And so just use the Anchor app sa pagpabalo sa mo, so we can also serve you by playing your song request. And speaking of song request, here's another one gikan ni Ma'am Jonah Duran, and she wants to listen to Bruce Fry singing Little Bible Lady.

And you just heard Bayless Grove Baptist Church singing God's Been Good. And it's so good jud nga kung kamukaroon na mina sa mga nindot nga songs here sa 101.7 FM. And I trust nga kamupodra na enjoy ninyo mga na playing songs na to so far. And thank you once again for tuning in and for sending in your song requests. Kung napakaganahan nga madungog favorite songs nimo, just use the Anchor app para nga ma-play na to on the air. And sa mga bago lang nakatune in, welcome pa kayo mga masanin og song request, because I think daghan pa tanga time sa pag-play sa inyo ng mga Christ-honoring songs here sa 101.7 FM. For now, let's hear, I believe, usa sa mga ganahan sa ato mga faithful listeners. Let's hear this song sung by Hyles Henderson College, Only One Life.

That was a great song sung by Hal Sanderson, College Be the Light. And thank you, Ma'am Dina Manlukot, for that request this evening. And I hope nga na-enjoy ni mo na song request kay kami ni Brother Jeff dari sa station ni Kanta Jun Migapil. And pasensya sa weather, basin mo apiktuhan. But thank you sa ato ng mga listeners for taking the time to tune in. And nagkana pa tayong time sa pag-play sa inyong mga song request. Brother Jeff will be here sa next nga half an hour. And so if bago lang mo naka-tune in, just use the Anchor app sa pag-send in sa mon nga song request this evening. For now, let's hear this another great song sung by Eddie Galyan, I Am So Happy Now.